sra didi ni bi asana dwin onnae ne woti enhyira 104.5 FM ne efia da kase efia da kokroko a yenu edi ehia mo from DJ Ogidi Brown onta enhuma na ju sei coming time pie man na ju sei me mo wusa me waha na ju fi se enna ye fia da le fia da we fia da di kan ya busumi October ana ju wena mo ha wa yisira na mo waha na ju di ma wona waye wato baha ani da so nyina sa ya dabo na to mfie bebre ni onye ni da so na le wura ho no o ha oni amane ne kakwanti anaju won dae o he se ahmatin obesole ntem di akwa adwuma ebi so de ni fie wura ka o pe kon be fa so ani ma wakofa efi China ni Dubai mpo yebeto amani dano so yade dano so eka dano so odie wore ho esi apinie na enna na dwin se wutia tienie me se Friday we ye Friday di kan ewo busumi October aka busumi mienu na afi ne kwana wiye na me baha na dwin a bi bahamu bi wa afflicted tisa how near my near I can't nature say kwada da mene no enu ti na na adwumi wa se menu ba bedi ahia mu na ene fie da so nku ya fie da wure fi da if you say no man nyina di fo na ahia mu it wa ya de o ha wa man ye usika hia problem na da so no o ji ni nyina de kwura de ni ani odifo bia ni odifo odifo ni yakopo bia na ni obi na so oni nyame ntem ago na odo hanuma na eba nanim a oni otwe dia mpo aka se na nyame na no so ade sunsu ni tumu ode aman na jew ani ti na na jimu ha prophet o jaman ti edi no ye ntudi kwa abrante ne ne eye bofo ni siyai o si fri ne pri yen fre o sebi be fre o Israel jeti wadudu eti edi u hiya eti otis ye fre o bi prophet o di amaya o jo amani o jo hao o di problemu na wundu ya kwa uradi enim lo chwe di ampa ansan ene Friday me si watu Friday watu Friday wako mpa ba wako mpa ba the month of October samantri uno di for jama ibi diye shemu na diye hinte biya anba dadi diye hinte biya anba dadi ane na manu huye huna ufe ama ufo binti na sisi yo jia mai diye no diya asole na diye no sisi ni huye huwa ama ma ufo niti ase because ubiye ni wawa bada na asia omu nisa nchira ni and over 15 years niya wani mwatimidia ya jumane ubiye nyana wasa mkada if you say no between chess o ha no man enyan o de ade akonya me anim me yakopa afa no so akasa ho ma me sima ba akopɛ ye ni nkomo abasa ne mo wode

0: Brian nkyerɛ wo nadeɛ ne kɔkɔyɛ ne hwɛ deɛ bɛsie medin ne gye aman newɔ kwada so sd hospital no ɛwɔ n'akyiri pɛɛ na ɔdede yɛ sɛ nkotie papa yi mmara ne number a wɔbi pɛ so wɔfrɛ so a wɔdi amɛ no ɛyɛ
1: 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 02444 7345 If my buy my retired to the PCC. But you say
2: we are Australia. Say what you are working
1: with. I'm Australia, my baby.
2: Good. Dear na SCR no pay what by figures.
1: Yo. I post it.
2: Mm-hmm.
1: 2019 war. Na the soon die. Say or Baba Kun don't mabu or more woman panel me team Jesus. I'm sorry. Sorry after the two Madin Sosa na maybe a chin a sorry fee ever free my just over hat 20 million. Over hat 15. Na ebe ka samu ni ko ba bi so asoro ni ko asoro ba bi so ebe ka so so won yin si ebe bo na ya man nan ti ya yin ti ben ko ti ya na bi se me adu ni o ti mo ni ti kain na acha ma to ni sa ba ni ya man mo bi de ba se ki o so ba ni ensa ma ni mo dwa no ma no ma na obi a se me dai a me su dai se o me pande no e wa ni wona di e adu kwa kwa fom kwa e wa na se ya me ya me sa de ni se da go di ni me jun sa na jun so ni aka ma ya se
2: no
1: ntu me ma ti ma se ni yo wa me tiri me tiri ju su ya o ti a ma de ma me su je mu na re me ni po be wa ri e 2 pound wo
2: Hospital let you are yes 7 days. 7 days warum.
1: But they are too bad. Well, I just made my since in 2000 and something when I'm in what about I'm telling you. But you know me Mookie can move some I'm so really the man on Mookie King. In my age. Two weeks in it. I'm catching Baba who's an egg. The bottom soon die, no catch them say, Dada. When you swear you are a Christian, you're 6 or 6 now.
0: Ana wo timisu osu daye se
2: sayere na eku
0: daye ni mu no yesi prostate yade na eku
1: agbagbo
2: okay
1: ani na eku me
2: yo
1: nti wana me kachira mba no se e no kwe papa yare wo mo bet nti ti bi de ni si ana si si bi bi amso ana me de kwa ha se bi aso ni obu asu kwe mo ekwa ya su kwa jun so yi ti ni ni na mi ya nanti mo nanti mo nanti mo yi ni fi eba fu kwad ba di kwad me ko ya se bo sumi su edi o du bo ku ni eri o di su apetu o ni su bo sumi o kan kan o tem bo sumi eba ho u ya se mo ju o di chi ti ba se tu ni su na me ti o di amain kan bi ni da wa wa na ti mo mai ba ni se mi ko bo ju di ni wa ni na mo wa so su bi ka se chen se ma mi ko yo pese mi yo pese ya wa ga mi ni am pe ne ni yo pese ti ma tsana se ni wa na mi ko mo ba afi be tuis be dafana the program ya mi ti ni ka sachi ah ni amai o nche ha ya na de na un soro nko no ye bia me so mo se se pe se me ko no so mo bi bia ka sa jem zo wo mu ye omo keka no kwa wo kwa